0: mawhero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
1: Ka koti atu kū, waiho iko nei, ka ti atu kahuru, waiho iko nā. E ai rā ka te umutuhiki, hai, tae ki ngā pū, ki ngā take, ki ngā wānanga, ki ngā tauria mai e. Patua kura e, patua pao, patua te toki ngā taihauriru. Hiki ake ai au ki runga nei ki te pare huku hukaro Tangaroa. Tangaroa ia piki a mai nei e nuku tai mararo. O rā te toki ngā hine tua hōnga, kāore kā kua ue ki miana ka hauane ki te pāna warata. O rā ki mate atu ki piko piko i fiti, pāno pāno a haramai te toki. A haumie, huie, kai kie. Ora tu ye, ora tu ye, ora.